0: Mɔgɔw ka blindé duuru tiɲɛ ka fara o kan ko mobili pikapo 20 ni moto 100 yirikaw alakira lakanabara ninnu ma tɔ to jatigɛwalekɛlaw fana la bintu baw u 200 de bɔra baara la kɛlɛbolo ka jatew la nin dɔgɔkun frontière in gwana kosɛbɛ ani fisa ni mara wɛrɛw kɔnɔ mali sɔrasiw ni jatigɛwalekɛlaw cɛ kunnafoniyaw la sɔrasi caman de bɔnɛra u nin na wa kɛlɛkɛminɛ caman fana tiɲɛra jatigɛwalekɛlaw ka fɔla u ka bɔlɔlɔw sanfɛ bintu
1: takiyo labilali ma fɔlɔ liberté provisoire kunun de a ka lafasabagaw tun ye o laɲini kɛ kunnafonidila ni 22 septembre kunnafonidi gafe ɲama ɲama ni minɛna kabila kaso la fɔlɔ mandat de dépôt kabini juin kalo kile seegin a jalakilen don jamana ka mafɛgɛyali walew la kiri sira fɛ a ka kiri bolodalen don juin kalo ni kile 20 ani wolonwula nata Guinée Bissau kalo kɔnɔntɔ o kɛlen ko ka fanga dafiri sɔrasi b'a fɛ ka sariya sunba yɛlɛma o ra u y'a laɲini ka jamanadenw hakilina dɔn a ka kan ka kalata o ka kan ka kɛ kalataw de senfɛ hakilinan jira kalata o kalo nata kile bisaba jamanadenw bena fɔ n'u sɔnna walima n'u ma sɔn sariya sunba ka yɛlɛma janaba baro dɔnɔtɛmɛ fanga wasadenw sɔnna o yɛlɛma ni ɲuman wa ka ban
2: Janvier kalo tɛmɛnen u bɛɛ de tun y'u ka jɛ di ko sariya sunba ka yɛlɛma nka sisan donnatɛmɛ fanga ɲɛma b'a fɛ ka jamanadenw ka hakilina don a koo kan yɛlɛmani min kofɔra ni wasadenw sɔnna a ma o bena Guinée Bissau sariya sunba kɔnɔnafɛn damani falen sariya sunba kɔrɔ in kɔnɔ fanga tun be wasabulon na ka tɛmɛ jamana ɲɛma kan n'u ko régime parlementaire nka marabaw b'a fɛ o ka falen sariya sunba kura in kɔnɔ u b'a fɛ ka fangaba di jamana kuntigi de ma wa se be kɛ a ye ka wasabulon ci ka fara o kan jamana kuntigi be kɛ marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔba ye ale de be minisiriw ka baaraw boloda se be kɛ jamana kuntigi ye ka marabagajɛkulu ɲɛma sugandi ani k'a bolo bɔ baara la fana ni yɛlɛmani minw donna sariya sunba kɔnɔ ni donnatɛmɛ fanga wasadenw sɔnna a ma jamanadenw ka kan k'u ka hakilina fɔ o de kan uti kalo nata tile bisaba jamana kuntigi kalataw olu bolo dalen do ka kɛ disanburu kalo nata tile wɔɔrɔ sɔrasi minw be fanga la sisan olu yɛrɛ de tun ye novanburu kalo tɛmɛnen ka jamana kuntigi kalata jaabiw bali ka di o sen fɛ u tun ye jamana kuntigi umaru sisoko embalo gwen ka bɔ fanga la ani ka fanga sina dɔw minɛ
1: Nigeria wasadenbaw senatoriw tun be jateminɛ la bi walasa k'a faamuya jɔn de ye furuba cɛkɛda kulon conseil présidentiel de promotion des investissements étrangers sigi a musakaw don yɔrɔ a ko tun kuma cayala kosɛbɛ jamana ɲin kɔnɔ furuba baarakɛ yɔrɔ yuruku yuruku kow yɛrɛ kuma tun donna kɔrɔ marabagaw ye sɛgɛsɛgɛliw tun dabɔ a ko kan nga halisa a ko kuma be senna fɛrɛma sɔrɔ a la fɔlɔ gana b'a fɛ ka afrique du sud jamana gana sa banna ka afrique du sud jamana ɲɛma siril ramaposa bisimila a ka dugukolo kan gana furuba jabaranisow ka fɔ la o kun dɔ ye dunanw mangoyali wilika jɔw dɔw ye o minw tun kɛla afrique du sud ni gana jamanaden b'a kelen ɲɔgɔn lasigina yani ka mɔgɔ kelen fatu juin kalo kile bisaba wilikajɔw senfɛ afrique du sud marabagaw tun ye o cikɛ ni fagali sɔsɔ nga gana marabagaw ma dantigili kɛ fɔlɔ u ka tagali la Nigeria furuba kɛnɛ kan senegal jagoko ministri seringei jop ye bagabagali kɛ ji minta minw be feere manani sharse plastikuw kɔnɔ u ko o gilani bagaw be ka kɛ tɛ ka kɛ ni sanuya sariyaw batoli ye k'o be ka jamanadenw bila bana jugu farati la ka kɔn ni latigɛ ɲɛ sheikh anta jop sanfɛ kalanso ɲininikɛla dɔw tun ye u ka baara dɔ cari juin kalo kile 20 ani saba tɛmɛni o b'a jira ko banabaga ko bana ko taga matière fécale yela jishashe dowla salif saganobo
3: ɲininikɛlaw nunu k'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ jimanani 60 de kan minw ma tilan cakɛda kelen fɛ u ko u ye olu ta dakar kinw dɔ de kɔnɔ i n'a fɔ tilen zugu cawrɛi koloban granyof ani sunbejunu olu de ye dakar sugubaw ye u ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ko jimanani 30 nunu i mana olu ta 100-100 sara la nɔgɔ yɛra 83 la o ye mikrobu minw be bɔ banakutaga fɛ o y'o jira lajɛrɛ dɔ de sen fɛ seranta jɔb sanfɛ kalanso la juɲɛ kalo tile 20 ani saba tɛmɛnɛ nga a ma pɛrɛpɛrɛ latigɛ o nɔgɔ sɔrɔla cogo min na jimanani nunu kan ɲininikɛlaw nunu koni y'a jira ko ji min ta min be ka fɛɛrɛ dakar siradaw la caaman sanuyalen tɛ o ko de ni senegal jago ko minisiri dr seringe jop a ye dantigili sɛbɛn dɔ cari ye kunu o min kɔnɔ a ye lasumili ani bagabagali kɛ ji min ta jagoko ani a dilanin kan a k'a be ka dilan dogodogo kɔnɔ wa a be ka jamanadenw ka kɛnɛya bila farati kɔnɔ i n'a fɔ kɔnɔboli kolɛra banna o na ɲɔgɔnnaw minisiri nin ko maa o ma mana mina nin ko yin na a bena nɔ mina sariya sira fɛ ani aka chakira bitan datugo jimanin jago ko fanga ka bon kujugu Dakar sira daula jangoni fontin ni wati wa asongo kanoro bawo abe fere drome duru duru wali ma drome tantan wala saka danse ni koina froba chakira mi mesane ko kuna service d'hygiène o li barao do dabo lo kunte meneina o yidlan chakida chaman ka barao lajo ani ka jimanin chaman bosugu ni butike ko no
1: Francis écrit Paris écrit soyez RN politique tonyema Marine Le Pen nyangi ni sans sabaka soyez bi abesan kilinke ni bololanege bracelet électronique ye afanga sina musoni besika talike samba flani mukan ani wolongla jamana nyema kala tawla nga akakanka son ka oke kan kani ni nyana jawke ni bracelet électronique ye siranya mbele benye folike
2: Alini abiseki kana bo jamana kuntigia kalataw nofe na chama meku yera nyinika walima abena kewa bau rassemblement national nyema Marine Le Pen tunko nibe jamana kuntigia nyini ila fialene kankake kata keni nege bracelet electronique salo parikiriso première instance tuye san duru dedicate seki kana bo anisan nani kaso Fana abe san flakeni asola deun kanege bracelet electronique bi do bora la kake kalotam duruye ubaya maruya ka kunke wakati ayoke kaba ka fara san saba kasokan kele abokeni bracelet electronique walima ni yele maimena to akakili na falewa nyingali to mimbe no jalaki ubole nko fe ama kumata folonga ay klin kata rassemblement national da rayorola nyoron yeba ukumu kononana le pen ni ma tan kilende kili la nyoron fe Marine Le Pen jalakira fana kai yuruku yuruku ani bejen na fulunga na mu akafara jala wasadia ukumu konona na parlement européen abi eurowar ba kemesara ukungoro akajekulu rassemblement national obi million flasara Paris siranyambele RFI
1: Coupe du monde au quart de finale sera sorobaha laban bedon bi combien fla de tora 8e de finale keneka falo rebesina kabni nege kanye tan ani woro egypte ni messi ka argentine tie oluko suisse aleni colombie be karinyona asunege kanye muga musa alukulo bali yala akou yerebe chugudi egypte ni argentine tie
4: bintu ubora e jimila mi wati mina iko 1600 nga mohamed salaka egypte ka kelin argentine ka fu o chili redona ka bi e klafolo de la kalamani fla Ibrahim Yasser de fe kabi tulan sanga taninduruna la atia de bejuru jando fili Yasser batun akungolo la kafili Argentine ka jokono odeko akelembe iko Egyptie e klegonfe ngunu fie bawo Argentine ka oteku la fiatugun daga sikili kotike balu wuli ka jofa ngabe bunya fo sanga tan sanga mugani kelena de la Argentine be goyi soro uka ngana Lionel Messi bi wasadun ola ninka sebe koro fa tulana nga Egypte ka kofe ka jokolo se baga bo otun kabla kenema ata otabane ye Argentine be wulika jow fanga bunya kokura ninga nafama u bunkaje fokana ti babaw do soro sanga bisabani kelina la ka Egypte ka joma sokna la Messi debi o fanata ninki fantolana ka nyisi Egypte ka joma kokura nga uka numa fe neke gusi sanga damani oko Argentine ka nyefe joma Kalister fana be nafama were soro Egypte ka jodala nga abiko Egypte ka jokolo sibaka kelimbe ka jodda soko bawo ufa shobiri be ufana tunka bla kenema halini Egypte beki yere lafasa kosobe ka minye fonko ko lulu nyini belata Argentine olu de be tinka ambe wati mina etolanta kenekan bintu sisi
1: ini chine nyefoli ula Musa uwele de bedasigi anka kono fendi kene nyefanfolola sangatan fla dala nege kanyo tan animulo mblaka mande
3: bintu sisi
1: Nataula amena hakle naula me awi ulumnu fobi kuma be aw bulo kenekan amisoro ka kenen yin kunche ni keneya jimukanye ngaini ni beche la silibado Côte d'Ivoire jamana na furuja muso walima afriya muso chama be gele ya usoro nu cheu fatula asabula tumandoula ache bulo baloma bulola fenu bebe mine ula ache balima ufe deun dunka kanka ladon abidjan banyuma keton dobe furuja to deme uka adian la tigel la ben kokorala ankala sigide abidjan leila maden talabo o muso douma akala sigibado
5: Abobo Sarava Kerefe, nit le farma in koro, jene masigilendo, akajis malen tasaba koro, tabaldendo kan, Nia sanduruye ale furuche fatula. Okode ayeji fere damne. O fere musaka uliweta kademaya balo ani kadeunka lakalumina usan. Nga akelenka musaka sorole unte bolike. Kabi ale chef fatula olu kadiana tike sina ka yelema yoroni kele.
6: Angela komi ana adenu kun kadi katem. O pia kumbi kipe ola inama. Dumini kunte ban ni denu komi abakoi. Koni amgo ibe nyina na olu londe denu ya kol dola fitin fitin ko no banana fenenin moy be midian mota ko frake
5: ina fo jeneba muso chama ka jena tike be narasi uche ufatu lenko bao fo iteke u bolotuni do buchela uche ukumeni na watimi okuma deli ka fereke walima ka barake fatuma taye olu doye aka finika la yoro denina finika la manchi do sigilendo tabali do sanfe finu sigisigilendo nyoronkan abe ga nyini kaka die la tike dlan ko kuraye denani de bale bolo aye finika la ndegi a chef fatulen kofe 600 ale gele nebe don aka demba ya jigi koro
7: na die nyagamina yoroni kele ndele ba beke na che usumoro ote dona de un jigi koro aka gbele ni client te ni client te ibe bon sara ibe ji sara ibe domnison di de uma ka famu so kilen kana nike ni manno
5: o gele ya unye korom bany magaton do we muso nu deme ina fo ONG Fria o misila 5 ans kabi sam bafla anetan saba o jekulu imbe Fria muso bayiri ka de deme ka sababu ke tonde un ka deme ye ka fara u ka bolo ma fara boli u kan to inyema Alusen Salia Bamba benye foli kanye.
8: On prend une femme avec deux enfants.
9: Ame muso dota onaka den laban fla. Ma sekeseke ka lara ko de meta kalan sura. Kwa ka kalan wara be sara ye, aka kalan mina be sara ye. Wole ka gelen. Mi ye dumuni ko ye, ni dumuni be amba dam. Mi aka kenya ko ye, abaka furasan sebe u chiama. Ambu usama ye.
5: Du konya unyendo mbaga. Docteur Roland Bini Kofi Kafola, ko muso nun sirilendo o furuche u ka soro de la kosobe. O de la, Docteur Roland Bini Kofi Ajira, ko akaka muso u ka se u yere koro soro ko sira fe 600. Anifana, ako banabaga u kanka muso friato u la kodon ani ku de un latanga.
3: Alnika soro
10: ka soro sira fe
3: walima ayi, na be de mena flo soro a furuche koro fe, o min ka doko ko jugu, banabaga u kanka fere bedike, wala sa, de un fanka do soro de mena flo ina. Sabula, u lu fananye jamana ni ka sidinye sigi dodi.
10: Représente aussi l'avenir.
5: Wala sa kani gelea inoroya, jamana marabaga uye fere doa siri senkan, min troko file socio-productif. O deme nyen sinendo, setan dembaya ou dema. Kalo saba o kalo saba, dembaya sugandile umbe be sefa wari wa wolon vla ni keme fla de soro. O fere kofole inkan ato senan, fo sangi saba. Fo kanase bima, dembaya wa keme dur niko de demena, jamana infan bela.
1: Asisan amena hakilina de lasro awi olumunu di bi kuma be awbolo kenekan ka kenyini jagu ya tununu nye lagine maimuna sanugo ye uludo tomo ufele
11: Nika jati mine kafle funungi manke nunu tununu ndu Mamadu bilu ba nunu tununu ndu Chali manga kuyati nunu tununu ndu Uyu na nyongona chama Uyishini mamadu dumiwati nte nyongon kafo Uyishini chenere dimol tinte nyongon kafo Seke omol le tununa Depuis 2021 jusqu'à l'heure la CNRD m'a reclimat tout nous faut le camp qu'on m'a mis entre là. On a vu que CNRD ou le pouvoir là. Moi il a l'air n'a qu'à beaucoup été moi il a tout nous calamo.
12: Maman nous met mine calatuno ou kahaklina ane fang kahaklina kelente. Ou wa maufine du maman l'amenendo sikida la wal majamana kono. Donc nous ou kahaklina ane fang kahaklina tekele. Donc ou kahaklina kakonga ou kahaklina indagri. Kono chama be bulu o defe o lo wa foko nil ne o decide la loi ko mati sarani sanche neti son okuma imo on fe andro frafina ni fanga bi bulu domina doro ibi sarani sanche sinon ni saria ko mi fanga kango dike
13: Adamna ni ka funingam mangi ani bilu bata mafine kaboro ka kalatala marwan ante ba mandala eli kamandu din ote bana kabala kalatala nan kwa makum sababla kita ufa kokoni na ere mere frakala kono filikodi ama menkala dingrei na ye professeur fakone la ministre ko tibu kamranna sambisi ni ko ni fana ka musa babla fana fataro be o fana sambisi ni ko yelema ko yate ulbe wulero te bamo amadana mo bisaba ani mo lulu mena elena roti e men fana ye ana ativisi e blolokan malao fana dinge fana o minana lulu ele kamando del fana le minani ko ba ko e ka kuma foko mente wala fanga jimishi la fe adunte la jina saria shiro ko moye ko juge ko ko mom na koko ke o la ton feni hotel la yene sare siro
14: si harama de dilme ba jambla yala mi ba jambla ko mulu la ka kale kuma tanama formula la na o faka tike mo gola o ya damana bison wera mo tele mo ko harama de aka re do ga ni ni fana ka kangwe aka tama ke tsuko do de be lu mai ye mo ko jaku sami na ka so amara ro ikan fa so mo na bale mo ye o saka to tanye da wuti ka mo ko de rele ko kono de mama ben e de ka bare mi faka fa so yi jamfa la gine ka jamfa ka bu kibila ginde ka soro sirawu la gushi e jago samle te kololo foyi jere mo kololo te afriki mo kololo te la ginde ka diwa defana ma
1: bi Senegal je mona kuntigi yeso soli sabendun asariya sumba kolo shiri kiribolo nyekoro ko ka jate mineke asariya sumba feleni kola asabula ko dankari kela a baraw simfe wasa bulon fe tenendun temenu basiru jomay faye kleshigi ndidi asariya sumba kolo shiri kiribolo ma aka o jabiuda akeneka ma hakli jigi sisan anka kuno fundi kenenye mbakurba dawla malila ako manda halisa anefis tugu kono akele bulon ka dante kidi sabendun kono bi akana de me baha risu be ka taganye ni lakana barawye ko kunu aklendron kono ku ye sanfe mugufli bisaba ani duru de keyi ani ka jatege wale kela chama ambo barala nga halisa bambanchu ni jatege wale kela o fran kelendo ka daga sigi ani fi surasi daga dala u ye mugufli chama keyi bi fanam franci yala rn politique to nyema Marine Le Pen bena kambo samba flani muga ani wolom la jamana kuntigi kala lawa o jabi benado ayere ka dan tegli do senfe wuradanya amekene nyinkunje sisani kenya jimukanye musa jam tege benega jurula
15: au bika jamukan milame temenendo
16: kenya jamukan
1: bintu sisi kenya jimukan kanu bahaw neni sonjalembe au la soroko kurala anka ni ndogo ku babu be talike kabade kan ni do fananko ko kabafi ten france kana dinya tomba ka kenya ko bulufara oms ko kabafi bana debe mo ho soro ka tiaya fare gulo bana obeye dinya kono ko abe mo ko million keme woro ni biduru ni honde soro ni banani yere be moko mine chukudi moko be siki yere tanga amawa yala abeseka furake wa amina ni mbeja bisoro ni anka moko wele nye faregulo dombaha ni afralike bahadu almiya aisata madam kaba kabo kona kiri kene ya soba donka la lagine jamana kono Madame Mia Kaba, ambi foki wale nyumando anka wele jabilila ajala nyiki bismila akeneya jimukanka.
17: Ansoma, netoro almiya sazature, Madame Kaba, ou bien wele Dr. Mia. Be farikolo nunu gangalo de dandan, me la Guine, hôpital Bala, Montoro e hôpital national Donka, service de dermatologie la.
1: Ou famu yala kosobe Madame Kaba, inintie o nyefoli ninuna. Sisa, ambi na alame baha do de la me Madame Kaba, yani angedu anka.
18: Kabafin tamashen iba don to di kafo kabafin bila abido jeli srafewa abiyele ma mofe jonawa o munde besega yele ma kabafin re bana alebi do to di nabila
1: madam kaba ibola sisan ka lame baha manyan kulibali ka nyiningali lame aleka nyiningali ye yala kabafin be mohosro chugodi yala atamasinyo mo beseka don chugomina ibe jabi dumande di manyama
17: kabafin ne ba damine kafoko kabafin be na de infection abe noro morola abe demseni onde mina kosobe kabo demseni ala kase songurum yala ni demseni onde don ibake moya la wati mena ade dan normalement asoronya e rome aye sorona ekol lela karambon ani lubal kono mol kasi ayorome amandi soron fana salon de coiffure la kunli ekela yorome ani kunna ben ni demsoni ni kemaninne ali femen utiliser la mo kunna ben ni peigne ani santing ani tondeuse ali kel kunli la femena ali se masorona wolle fe ekol bon fana kono aye masorona nyame madinin kasi ali tolona nyon fe donc aldi nyon kunsi samanka nyon kunsi mamina albake ola nyaradi don sorinfe abadon sorinfe momen fanamba tambiki kun sanon te ki kun li alise tambila ka don kun fe onyale
1: obajira madam kabako banani be yelema mohofe etliala ni ka soro abe mohola ni na tigibe nyohon fe walmani ausila nyohoma
17: odedo me actuellement dem senyo de sorona na ye mohokoro ba usoron amba nyini kala jeni fe ngorete ndo e sukaro banano nu uba fome mako diabetes ou bien ni fanga mabo ifarikolo la uba fema mako immunodepression na ye mohokoro ba mina ambo nyini parce que ali teliman dem senyo ne mina la dem senyo banadedo
1: ngani aye mohokoro ba soro kito shi dola wola auba nyini de ninka soro bana werete akofe mimbe sekana abwa farikolo ma iko kabe finwa
17: awo
1: O fene famu yala nga sisan sa ni banani yere ni anko teny abise ka mo soro chogodi abanani mumba di mohoma
17: sem mumba di mohoma ubabukana be fo champignon manika kana be fo nyara wala nyara tumbe ulu de badi mohoma abe soron dugu malafe abe soron nyarini ulu fene ali bana be nyarini nunu ulula sogono abe soron ungolo fanana tondeuse nunu ani mpenye
1: o fene famu yala inafo iboroka fo yoromina ko abe soro kalanso de kono ani fana yoro minu ya don mo ka chaye yala obe ajirana ko noho walima senya balia de be nani banani fana ye wa demsinu fe
17: amba fota senya balia be na ni banani ni demsinu fe parce que nous ye nyoro mina obe tlonge ke ni nyona ni bana be kelena iti tige ko ibeta jim ro verema abete meterni meni ya desinfecter ka ko safune ni jila ta ko nyana ma abe boyno yani akateme mena yi soron ko kon foka ya famke
1: asisa ambeta anka lame baga were ka nyiningali ulame madam kaba kana segima
16: ne fe ka nyiningali mke kaba fin kora yala kaba fin fana mogom na kungulo lale obe kaba fin mogom na afari orbe na mogom na muni ya fly kaba fin yalba abe flake kaba pepe wa bati flake kaba na flake kaba akacha parfin pla la flake kaba walma abe flake doctor sol la kaba
1: Madam kaba ibora ka isa bari fananka nyingali ula me
17: aywa banani na forateni odi folako mumbe bo kungulola odi toho teni me na bora farikolola toho befale obe fo dermatofisi abise ka bo sorin fanana sorin kungulo ani farikolo abise ka bo nunumbela abise ka danda afura be farafim foratena danda me na unara doktor sola afura be yano tretman beta fulo kungoro kase ilo kunshegima abibam pepepe alibana biba mrocha mambi firanunu tobi ka mi wala ku wala ka foku abina danda ate danda mwenye abina jugu yadi
1: ufamu yala nga kanyi ningali ukono fana ko yala doktoro juma undebe sika ni mbana afurake
17: doktor munu mbise ka abana frake ulu toho e dermatologue ube Afrique yorobe nautara hôpital baula ube nyingali dermatologue bemi na ye dermatologue soron aliba don frabe ke toya mina fura jate membu di mohoma ani ibata wati jeri kolo ake chogo fana be finyana
1: kiningali were madam kaba banani abe bo began fanana urayala mogo be seka ayela ma begana walma began fene be seka di mohoma wa
17: abe se yele mana began fana be seka di mohoma wa
1: mogo be seka di begama ina fo began fene be seka di mohoma
17: awo
1: O fene famu yala ambeta alame baha were fana ka nyiningali soro halisa anka ni babu nyinka kana sigima
19: kawafin na biran abetugi nwayele obi ati nwayele
17: O kabafin binge doni atengenge bake me abisi kamukon nge doni sotuni telegana ni telebeno ni wosira abisi kingenge
1: nga sisan san iko ni banani abe demsinu demine kachaya oyo mes yere yofo ko demsini mugani nduru keme sarala ko abe demsinu soro minusi ka doko walma minusi be san tanyo kona nga ni o kera o chukola sa madam kaba ko abe demsinu de soro yala ni banan be demsinu na dobe sega fofana ko demsini banado amato ina makroba yala banan beseka tunu yala ni atura demsini la mafurake foka amakroba ya ofenete gele yala si demsini mawa
17: kaba asu sabade beno asu kelen beno nabila halini madanda abiseka buila dondoni sugu fason beno ni nembora la nama danda abijugu yadi abidemsini ntoro do fanambe nama danda namena abi konsigi boka telula ni konsigi bola endo akela teluye konsigi intena tuguni yoro imbe tota o wode kama amba fomo huye ukana doktor sola angu danda wala sa ukana kula
1: ni obe bora la sa kerenkerenya la madam kaba yala ibise ka kaba fi walma telu sugu ya ufo anyewa anifena kerenkerena anka anka kuna funi minu soro bananyinka minyado nima o nyiningali tengu ila ibise ka nyefoli jumande di ama kaba finka kata asugu ya ukani abe chogo mina alameba kwa ubise ka famu ya li soraka eminye farikulo doktore ye ni anko dermato
17: okay. Kabasugu ya sabadidu kabasugu ya nunu abisi kabomu na iskera demsenu na uba yeku kukunsigi betige abe tige abe doro ya do yere ni demsenu dedo weta nu yeku kukunli nu yu kukunsigi li ate bo nyena mala abe bo yoro dola yoro do beto tan kukunsigi teno wani uyo ye akular fanambe change abe falen abe ke yu mi buoni ye na kera tan chogo ya fason kele nipe we aflana yendo ne kukunsigi betige kasoronka nembo akoro meni nembo da akoro farite kalaya demseni nte da meriba yeko nembe endo abadimi asabana ufanambe eno ufana ubedamu ni achogo kili nemla kunsigi bichige na madanda kunsigi bichige abibo peu yenyoro imbeke yomi ni ya razidi kunsigi tena tuguni wa nuu kera akasa kajugu nuu borala amise kamen fomoro ye nibita unlabendia wa ekola ukutigeko ni safuna ye anifana moro kelenga katondeuse utilize ni katondeuse mineni bora ikundidia kana alako ta netoye ka desinfecte kabanfana ila penye kanga ki ikilenta ledi ani ikunla benfin bedike ikilenta di ani kula menye lalakona ufana disema sorona wala donc fula ulkanka ku anyumana ka alamara ikilenta ye kana ila fula di molma
1: obefamu yala madame Mia kaba ninka suru kuma bibulu kafo ndama se omima anka nimbana nyinka akuma labela lindo iye
17: aywa nibe mumfo muhuye ni kaba imumina akata doktor sola akana toso kafo ko abi farafin franyini kako wala kamadimi wala kakunsiki tige na imine ikata doktor sola furabe eno furabe soron abi dima iba ke akechogo la abi dana odibe mbulu kafo
1: ini nchie kwa sabi ika ni nyefoli ubela jenena
17: fanani Nietzsche.
1: Alame bakaw ni be dansigi anka jimukani na amena nyoron soro dogukunata kakuma halisa afare gulu bana wereka kabaje walma vitiligo de kan ngayani woche ayaw jantu aw ka kenyala onyo honte
15: aw boraka jamukami
1: al tulube irifi de la nege kany tan ani mulum la osela dakar ani bamako
20: bintu sise
1: bakur bawla malila akoma da halisa ani fis dugu kono akele bulon ka dante gili seven do kono bi kana de me baha risu be ka tanye ni lakana barawye ko kunon klendron kono ku ye sanfe mugufli bi saba ani nduru de keyi ani ka jatege wale kela chama bo barala nga halisa bamban chuni jatege wale kela ufana kelendo ka daga sigi ani fis sorasi daga dala uye mugufli chama keyi bi fana aw bena nyefoli soro dakuna franci yala eren politique tonye ma Marine Le Pen bena akambo samba flani mugan ani wulumla jamana nyemaya no fewa a Paris diso konu ye siradi ama nga na ya kambo kanyi ni nyana jewte nokoya kadaka kloshili nege bracelet electronique bena don a sena Marine Le Pen yere ka dantegeli mankono nindu uranyina A Coupe du Monde 8e de finale ube kunche bi Argentine ni Mohamed Salah ka Egypte be nyokona ni wahati oko Suisse ni Colombie fanambena kari nyokona nege kanye mugan Musa Alou Koulibaly bena kumaso kono ka nyepulike anye oko kan Sony au nanse kokorala Iko tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la ko Mali la halisa ani fiskow tɛ ka mada bi kariɲɔgɔnya kurama kɛ nka jinim ni efela kulu mɔgɔw ye mugujugu ni pankurun kelenna bila caman ci mara ɲi surasi daga kan Mali surasiw n'u dɛmɛbaga rusiw yɛrɛ a dagalen be ye kabini ɲin dɔgɔkun furancɛ kɛlɛw kɔfɛ ni ɲalere dama ye Mali kɛlɛbolo ye dantigili dɔ cari min kɔnɔ u ko larawale be senna wasa ka kow lakilen kokurala ni ka walejugu kɛbagaw bɔ baara la bolo bɔ baara la baba watara bi kilen yɛrɛ tɛmɛna cogo di
0: bintu i n'a fɔ i y'a fɔ togo min na bi kɛlɛninjɛ ma kɛ fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ nka seereya caaman y'a yira ko jinim ni ɛfɛla mɔgɔw ye mugujugu obiw ni pankulu kilennabila saba akɛ fili ani fisa daga kan fɔ sisan kɔni tiɲɛniw akɛ ma dɔn nka seereya nunu y'a yira k'u fariyara kosɛbɛ kunnafoniya dɔw yɛrɛ ka fɔla halisa mali sɔrasiw n'u dɛmɛbaga rusiw be ani fisa sɔrasi daga kɔnɔ u tɛ ka se ka bɔ wa dɛmɛ wɛrɛ tɛ ka se u ma hali bi o wagati kelen mali sɔrasiw ye dantigɛli dɔ kɛ wasa ka kuma kow tɛmɛcogo kan sɔrasiw ko halisa larawuliw be sen kan ani fisa dafɛ yɔrɔw la ko baaraw bena taga ɲɛfɔ ka dadigi kɛ badabada walejugu kɛbagaw la mali kɛlɛbolo ɲɛmayaso ka fɔla wulika jɔw be ka kɛ ni kɛlɛ fɛrɛ bɛlajɛlen ye bintu u ko sanfɛ pankulu ka mugutiw fɔɔ ka taga se duguma cɛdenw ka jija ma ko bɛɛ de wulilen nɔ k'i jɔ wasa ka kow lakilen ni ka laɲiniw sabati mali kɛlɛbolo ko baaraw be ka kɛ n'u dɛmɛbaga rusiw de ye dantigɛli sɔrɔla ka jatew di ni wagati laban ni ni kile laban kɛlɛw kan minw kɛra u ni jatigɛ walekɛlaw cɛ ani fisa u ko sanfɛ mugu 35 akɛ de cira min sera ka walejugu kɛbagaw ka bilende 5 tiɲɛ ka fara o kan ko mobili pikapo 20 ni moto 100 yirikaw alakira lakanabara nunu ma tɔtɔ jatigɛ walekɛlaw fana la bintu baw u 200 de bɔra baara la kɛlɛbolo ka jatew la ni dɔgɔkun furancɛ gwana kosɛbɛ ani fisa ni mara wɛrɛw kɔnɔ mali sɔrasiw ni jatigɛ walekɛlaw cɛ kunnafoniyaw la sɔrasi caman de bɔnɛra u ni na wa kɛlɛkɛ minɛ caman fana tiɲɛra jatigɛ walekɛlaw ka fɔla u ka bɔlɔlɔw sanfɛ bintu.
1: I ni cɛ ɲɛfɔliw la baba watara mali la halisa bɔlɔlɔkan walejugu kiriso ma sɔn shana takiyo labilali ma fɔlɔ liberté provisoire kunun de a ka lafasabagaw tun ye o laɲini kɛ kunnafoni dila ni 22 septembre kunnafoni di gafe ɲama ɲama ni minɛna kabila kaso la fɔlɔ manda de depo kabini juin kalo kile seegin a jalakilen don jamana ka mafɛgɛyali walew la kiri sira fɛ a ka kiri bolodalen don suwe kalo ni kile 27 nata gine bisawo kalo kɔnɔntɔ o kɛlen ko ka fanga dafiri sɔrasiw b'a fɛ ka sariya sunba yɛlɛma ora u y'a laɲini ka jamanadenw hakilina don a ka kan ka kalata o ka kan ka kɛ kalataw de senfɛ hakilinajira kalata o kalo nata kile 3 jamanadenw bena fɔ n'u sɔnna walima n'u ma sɔn sariya sunba ka yɛlɛma janaba baro donatɛmɛ fanga wasadenw sɔnna o yɛlɛmani ɲuman wa kaba
2: janvier kalo tɛmɛnin u bɛɛ detiyow ka jɛ di ko sariya sunba ka yɛlɛma nga sisan donatɛmɛ fanga ɲɛma b'a fɛ ka jamanadenw ka hakilina don a koo kan yɛlɛmani min kofɔra ni wasadenw sɔnna a ma o bena gine bisawo sariya sunba kɔnɔnafɛn damani falen sariya sunba kɔrɔ yi kɔnɔ fanga tun be wasabulon na ka tɛmɛ jamana ɲɛma kan n'u ko régime parlementaire nga marabaw b'a fɛ u ka falen sariya sunba kura yi kɔnɔ u b'a fɛ ka fangaba di jamana kuntigi de ma wa se be kɛ a ye ka wasabulon ci ka fara o kan jamana kuntigi be kɛ marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔba ye ale de be minisiriw ka baaraw boloda se be kɛ jamana kuntigi ye ka marabagajɛkulu ɲɛma sugandi ani k'a bolo bɔ baara la fana ni yɛlɛmani minw donna sariya sunba kɔnɔ ni donatɛmɛ fanga wasadenw sɔnna a ma jamanadenw ka kan k'u ka hakilina fɔ o de kan uti kalo nata tile 3 jamanakuntigi kalataw olu bolo dalen do ka kɛ disanburu kalo nata tile 6 sɔrasi minw be fanga la sisan olu yɛrɛ de tun ye novanburu kalo tɛmɛnin ka jamanakuntigi kalata jaabiw bali ka di o sen fɛ u tun ye jamanakuntigi umaru sisoko ɛnbalo gwɛn ka bɔ fanga la ani ka fanga sina dɔw minɛ
1: nigeria wasadenbaw senatoruw tun be jateminɛ la bi walasa k'a faamuya jɔn de ye furuba cɛkɛda kulun conseil présidentiel de promotion des investissements étrangers sigi a musakaw don yɔrɔ a ko tun kuma cayala kosɔbɛ jamana ɲi kɔnɔ furuba baarakɛ yɔrɔw yurukuyuruku kow yɛrɛ kuma tun donna kɔrɔ marabagaw ye sɛgɛsɛgɛliw tun dabɔ a ko kan nga halisa a ko kuma be senna fɛrɛma sɔrɔ a la fɔlɔ gana b'a fɛ ka afrique du sud jamana gana sa banna ka afrik Afrique du Sud du jamana ñema Cyril Ramaphosa bismila aga dugukolo kan gana furuba jabarani so ka fola o kundo ye dunaw mangu yali wili ka jowdo ye o minutun kela Afrique du Sud ni gana jamana dimba kili ñokon lasigina ñani ka moko kelen fatu juin kalo kle bisaba wili ka jow senfe Afrique du Sud marabaka tunye o tikeni fakhali asoso nga gana marabaka ma dante kelike folon u ka takhalila Nigeria furuba kenekam Senegal jagoko ministri seringay jopie bagabagalike jiminta minu be fere manani chache plastiku kono uko o glani baka obeka ake tekake ni sanuya sariya obatulie ko beka jamana de bila bana jugu fratila ka koni latigenye Cheikh Anta Diop sans fait clanso ni ni kala dotunye uka barado chari juin kalukle mouron ani sabatemeni obajira ko bana baka ko bananko taha matière fécale yela di chache dola salif saranobo
3: ni kelaw nonu ko yisi sigili ke jimana ni biworo de kan minu matla chake da kelen fe uko uye uluta Dakar ki undo de kono ina fo tilen zugu chawrai koloban grand yof ani sumbe junu ulde Dakar sugu bawye uko sigi sigilu ya jira ko jimana ni bisaba nonu imono uluta keme keme sarala no yera bisegi ani sabala o yi mikro bu nube bo bana ko tafe uyo jira la jere do de senfe Cheikh Diop san fe kalanso la juin kalot le mugan ani sabate mene nga ama prepare la tige o no sor la chiko mina jimana nonu kan ni ni kelaw nonu ko ni ya jira ko jimin tambi ka fere Dakar Karsira Daula, Chaman Sanu Alente, Okode, ni Senegal Jago Ko Ministri, Dr. Serigne Gueye Diop, a identifié les 7 dochari kunu, omi kono ay lasumili ani barbarike, jiminta Jago Ko ani adlanikan. Akabe kadlan dogodogo kono, wabe ka jamadon ka kenya bla frati kono, inafo kono boli, kolera bana onanyorona. Ministri Ninko, mao mamana mina ninko ina, abena nomina saria serafe, ani akachake da bitan datuku. Jimana nin Jago Ko fanga ka bon kujugu, Karsira Daula, jango ni fonte ni wati, wa, asongo kanoro, bao abe fere drome duruduru, wali ma drome tantan. Walasa ka dan sigini koina froba chakeda mi mesane ko kunna service d'hygiène o li e baraw do dabo lo kun temene ina o yi jidlan chakeda chaman ka baraw lajo anika jimana nin chaman bosugu ni boutique ko kono
1: Franci écrit Paris écrit soyé RN politique to nyama Marine Le Pen nyangi ni sans sabaka soyé bi abe sans kilinke ni bolola nege bracelet électronique ye fanga sina muso ni besika talike samba flani mukan ani wolongla jamana nyama kala tawla nga akakanka son ka o keran kany ni nyana jawke ni bracelet électronique ye sira nyambele benye folike
20: Alini abeseki kana bo jamana kuntigia kalata unofe na chama meku era nyinika walima abenake wa bau rassemblement national nyema Marine Le Pen tunko nibe jamana kuntigia nyini ila fiale ne kankake kata keni nege bracelet electronique salo parikiriso première instance tué sans duro dédicate seki kana bo anisa nani kaso Fana abe san flakeni asola de un kanege bracelet electronique bi do bora la kake kalotan duruye ubaya maruya ta kunke wakati ayoke kaba ta fara san saba kasoka kele abo keni bracelet electronique walima ni hele maimena to akaklina faliwa ningali to mimbe no jalaki u bolen ko fe amakuma ta folonga ay klin kata rassemblement national d'ayorola nyoroye ba ukum kononana le pen ni ma tan kele ne kiri la nyoron fe Marine Le Pen jalakira fana kay yuruku yuruku ani bejen na fulunga namu aka farajala wasadia ukumu konana parlement européen abi erowar ba kemesara okungoro aka jekulu rassemblement national obi million flasara Paris sira nyambele RFI
1: Coupe du monde quart de finale ou sera soro baka laban bedon bi combien fila de tora 8e de finale ou keneka falo irebisina kabni nege kanye tan ani woro Egypte ni Messi ka Argentine tie oluko Suisse aleni Colombie be karinyo hona asu nege kanye muga Musa Alu Koulibaly yala ako yerebe chogodi Egypte ni Argentine tie
4: bintu ubora e jimila mi wakati mila iko 160 nga Mohamed Salah ka Egypte ka kelin Argentine ka fu ocheli redona ka bi e klafolo de la kalamani fla e Ibrahim Yasser de fe kabi tulan sanga tanindruna la atia de be jurujando fili Yasser batun akungolo la kafili Argentine ka jokono odeko akelembe iko Egyptie e klegonfe ngunu fie bawo Argentine ka oteku la fiatugun daga sikili kotige balu wuli ka jofa ngabe bunya fo sanga tan sanga mugani kelena de la Argentine be goyi soro uka ngana Lionel Messi bi wasadun ola ninka sebe koro fa tulana nga Egyptika ko fe ka jokolo baga bo o tun kabla kenema ata utabani yi Argentina be wulika jo fanga bonya kokura ninga nafama u bonkaje fokana ti baba u dosoro sanga bisabani kelina la ka Egypte ka jo masurna la Messi debi o fanata ninki fantolana ka nyesi Egypte ka jo ma kokura nga uka numan fe neke gusi sanga damani oko Argentina ka nyefe jo ma Kalister fana be nafama wore soro Egypte ka jo dala nga abiko Egypte ka jo kolo sibaka kelimbe ka ka jo da soko ba u fa shobiri be u fana tun ka bla kenema halini Egypte be ki yere la fasa kosobe ka minye fonko ko lul nyini o belata Argentine o lul de be tinka ambe wati mina etolanta kenema kan bintu sisi
20: ini che nyi fali wala Musa o yere de be da sigi an ka kuno fendi kenenyi fan folola sangatan fla dala nege kenye tan ani wulum blaka mande
6: bintu sisi
20: Nataula amena hakli na ulame awi ulumino fobi kuma be au bulukeneka amisoro ka kene nyinkunche ni kene ya jimukanye ngaini ni beche la silibado Ako juva jamana na furuja muso walima afriya muso chama mbe gile ya usoro nuche ufatula asabula tumando ula ache baloma bolo lafengu bebe mine ula ache balima ufe de undunga kanka ladung abijan banyuma keton dobe furuja todeme uka adinya latige laben kukurala ankala sigide abijan leila maden talabo o muso douma akala sigibadu
21: Abobo Sarawa kerefe, nit le farma inkoro, jene masigilendo, aga jismalen tasaba koro, tabalden doka. Nia sandurye, ale fuche fatula. Okode, aye jifere damne. O fere musaka ulueta, kade maya balo, ani kade unka lakalumina usan. Nga, akelenka musaka sorole unte bolike. Kabi ale che fatula, olu kadien atike sina ka yelema, joro nikele.
22: Angela komi ana adenu kun ka dikatem o pia kun bi ki pola yina ma dumini kun te ban ni denu komi abakoi koni amgo ibe yina na olu lon de denu ya kol dola fitin ko no banana fenenin mo ibe mi jan mo ta ko frake
21: ina fo jeneba muso chama ka jena tike be narasi u che u fatule nko bao fo iteke u bolotuni do bu chela Uche ukume nina watimi, okuma deli ka fereke walima ka barake. Fatuma ta ye olu dowye. Aka finikala yoro denina, finikala manshi do sigilendo, tabali do sanfe, finu sigilendo nyoronkam. Abega nyini, kaka diye latike dlan kokuraye. Den nani deba ale bolo. Aye finikala ndegi, ache fatule nkofe. Sisan, ale gelen debe don, aka denbaya jigikoro.
7: Na diye nyakamina yoro nikele, nele ba beke. Na che usomoro ote dona de un chikikoro akak bele ni cliente ibe bon sara ibe ji sara ibe domnison di de uma ka fam so klin kana nike ni manno
21: ogele a unye koro bany magaton do we muso nu deme inafo ONG Fria omisi la 5 ans kabi sam bafla anetan saba o jekulu imbe Fria muso bayiri ka deme ka sababu ke tonde unka deme ye ka fara uka bolo ma fara boli ukan to inyema alusen salia bamba benye foli kanye
8: on prend une femme avec deux des enfants
9: ave muso dota onaka den laban fla ma seke seke ka lara ko deme ta kala sura kwa ka kala wa be sarai aka kala mna be sarai wole ka gele mi e dumuni koye ni dumuni be amadam mi aka kene ya koye abaka frosan sebe uchiama ambu sabai
21: du ko nya unyendo mbaga docteur Roland Bini Kofi Kafola ko muso nun sirilendo o furuja uka soro de la kosobe o de la docteur Roland Bini Kofi ajira kwa ka kan muso uka se u yere koro soro ko sira fe 600 anifana ako banabaga ukanka Muso friato ou lakodon, ani koude ou latanga.
3: Alni kaso la pula sariya strafe wali ma ayi, nabe deme na flo soro a furuche korofe, omin kadoko kojugu, marabaw ka anka fere bedike, wala sa, deon fa anka do soro deme na flo ina. Sabula, unu fananye jamana nika sidinye sigi dodi.
21: Wala sa kani gelea inoroya, jamana marabaw ye fere do sigi senkan, min troko file socio-productif, o deme nyen sinendo, setan dembaya ou dema. Kalo saba o kalo saba, dembaya sugandile umbe be sefa wari wa wolon vla ni keme fla de soro. O fere kofole inkan ato sena, fosangi saba. Fokana se bima, demaya wa keme dur niko de demena, jamana infan bela.
1: Asisan amena hakilina de lasro awi olumunu di bi kuma be awbulo kenekan ka kenyini jaguya tununu nye lagine maimuna sanugo ye uludo tomo ufele
5: nika jatimine kafle funungi manke nunu tununindu mamadu bilu ba nunu tununindu selima kuyati nunu tununindu uluna nyongona chama uisini mamadu dumia tinte nyonka fo uisini nchener dimol tinte nyonka fo seke omol le tununa depuis 2021 jusqu'à l'heure la CNRD mon climat nous faut la quand comme même entre là on a vrai que CNRD ou le pouvoir là moi il la n'a pas beaucoup été moi la tunu ko kala mo
12: mamu no meme ne kala tunu u ka haklina ane fan ka haklina klente o wa maufene do mamu la menendo sigida la wal ma jamana kono donc ni u haklina ne fan haklina te kele donc u ka haklina ka konga u ka haklina degre kono chama be bulu odi fe odi la wa foko nil ne odi sidi la loi ko mati saraya ni sanche ni ti son ok maimo on fe andro frafina ni fanga bi bulu do mina dron ibi saraya ni sanche sino ni saraya ko mi fanga kango dike
13: adamna ni ka funingam mangi ani bilu bata mafne kaboro ka kalatala marwan ante ba mandala eli kamandu din otibena ka bala kalatala nan ko makum sabab la kita ufa koko ni na ere mere frakala kono fili kodi ama men kala dingrei naye professeur fakone la min sirko tibu kamranna sambisi ni ko ni fana ka musabab la fana fataro gwe fana sambisi ni ko yelima ko yate ulube ulirote bamo amadana mo bisaba animo lulu mena elena roti e men fana e ana atibisi we blolokan malao fana dinge fana omna nal blu eli kamando dil fana le minani ko ba ko e ka kuma foko mente wala fanga jimishi la fe adunte la jina saria shiroko mo e ko juge ko ko obra mom na ko ko ke o la ton feni o tel la jina saria siro
14: sihara made dilme ba jambla yalam ba jambla ko mulula ka kyale kuma tan ma formula na o fa ka tige mo gola o ya da mana pison wera mo tele mo ko harma de yaka re ruga ne ni fana ka kangwe aka ka ma ke chugo do de be lumman ye mo ko jaku sa mina ka so a mara ro i ka fa so mo na balmo ye wo saka to tanye da uti ka mo ko de re li ako kono de mama ben e de ka bare mi fa ka fa so yi jamfa la gine ka jamfa ka fa kibi la gine ka soro tiraw la gushi e jaku sa mina le kololo foyi jere mo ko lotte afriki mo ko lotte la gine kadi wara fanama
1: bi senegal jamono kuntigi yeso soli sabendun asariya sumba ko shidi kiri bolonya koro akuka jate mineke asariya sumba falenin kola sabula ko dankari kela a baraw simfe wasa bulon fe tenendon temenu basiru jomay faye kleshigi ndidi asariya sumba ko shidi kiri boloma aka o jabiuda akeneka ma hakli jigi sisan anka kono fundi di kenen yimba kurba dawla malila akomanda halisa ane fistu ko no akele bolon ka dante kidi sabendo kono bi akana de men baxa risu be ka taxagne ni lakana barawye ko kunu ak len dron kono ku ye sanfe mugufli bi saba ani duru de keyi ani ka jatege wale kela chama ambo barala nga halisa bambanchu ni jatege wale kela o fran kelendo ka daga sigi ani fi surasi daga dala u ye mugufli chama keyi abbi fanam franci yala rn politique to nyema marine le pen bena kambo samba flani mugan ani wolom la jamana kuntigi kala lawa o jabi benadon ayere ka dan tegli do senfe wura danya amekene nyin kunje sisani kenya jimukanye musa jam tege benega jurula
15: au bika jamukan milame temenendo
9: kenya jamukan
15: bintu sisi
1: kenya jimukan kanu bahaw neni sonjale mbé awla soroko kurala anka ni ndo ko babu be talike kabade kan ni do fananko ko kabafi teng français kana dinya tomba ka kenya ko bulu fara OMS ko kabafi bana debe mo ho soro ka tiaya fare gulu bana obeye dinya kono ko abe mo ko million kemé woro ni biduru ni honde soro ni banani yere be moko mine chukudi moko be siki yere tanga amawa yala abese ka furake wa amina ni mbeja bisoro ni anka moko wele nyi fare gulo dombaha ni afrali ke bahadu almiya aisata madam kaba kabo kona kiri kene ya soba donkala lagine jamana kono Madame Mia Kaba, ambi foki wale nyumando anka wele jabilila, ajala nyiki, bismila, akene ya jimukanka.
17: Ansoma, netoko Almia Sazature, Madame Kaba, ubien wele Dr. Mia, mbe farikolo nunu, jangalo de danda, mbe lagine, hôpital bala, muntoko e hôpital national donka, service de dermatologie la.
1: Ufamu yala kosobe Madame Kaba, ininchie o nyafoli ninuna. Sisa, ambi na alame baha do de la me Madame Kaba, yani angedu, anka babu nyinkono.
10: Kabafin tamashen, iba don togo di kafwa kabafin bila. Abido joli sirafewa, abi yelema mwafe jonawa. O, munde besega yelema. Kabafin re, bana, alebi do togo di nabila.
1: Madame Kaba, ibola sisa anka alame baha manyankulibalika nyiningali elame, aleka nyiningali ye, yala kabafin be mwosoro chugo di, yala atamasinyo mwafo besega don chugo mina, ibe jabi jumande di manyama.
17: Kabafin, neba damine kafoko kabafin be banade infection abe noro morola abe demsenion de mina kosobe kabo demsenia la kase songrum yala ni demsenion de don ibake moya la wati mena ade dan normalement asoronya e yorome ay sorona ecole lela karambon ani lubal kono mol kase ay yorome amandi soron fana salon de coiffure la kun li e ke la yorome ani kunna ben ni demsonin ni kemanin ni ali femen utiliser la mo kunna ben ni peigne ani santin ani tondeuse ali quelle qu'on lit la fait maintenant ali c'est ma sorona wolle fait école bonne fanan kono ay ma sorona nyame madini nkasi ali tolona nyon fait donc al dignon kun si sa manka nyon kun si mamina al bake ola nyara di don sorin fait aba don sorin fait mo men fanan ba tambiki kun sa non te ki kun li ali c'est tambila ka don kun fait o nyale
1: o ba jira madame kabako banan nyimbe yele ma mo ho fe etliala ni ka soro abe mo hola ni na tigibe nyon fe walma ni ausila nyon
17: Odedo. Me actuellement demsenu de sorona ba na yi mokoro ba usoron amba nyini kala jeni fengore tendo e sukaro banano nu uba fome mako diabete ou bien ni fanga mabo ifarikolo la uba fe mon mako immunodepression na yi mokoro ba mina ambo nyini parce que ali tellement demsenu ne mina la demsenu banade do
1: ngani aye mokoro ba soro kito shi dola wola au ba nyini de ninka soro bana werete akofe mi be se kana abo afarikolo ma iko kabefinwa
17: awo
1: O fene famu yala nga sisan sa ni banani yere ni anko teny abiseka mo osoro chogodi abanani mumba di mohoma
17: chem mumba di mohoma ubabukana be fo champignon manika kana be fo nyara wala nyara tumbe ulu de badi mohoma abe soron dugu malafe abe soron nyari ni ulu fene ali bana be nyari nunu ni ulu la sogono abe soron ungolo fanana tondeuse nunu ani mpenye
1: O fene famu yala inafo iboraka fo yoro minako abe soro kalanso de kono ani fana yoro minu ya don mukhoka chaye yala obe ajirana ko noho walima senya baliya de be nani banani fana ye wa demsinu fe
17: amba fota senya baliya be na ni banani ni demsinu fe parce que nou ye nyoro mina obe tlonge ke ni nyona ni bana be kelen na ititige ko ibeta jimro werema abete meterni meni ya desinfecte ka ko safuna ni jila ta ko nyana ma abe boyeno yani akateme mena yi soron ko kon foka ya famke
1: asisa ambeta anka lame baga were ka nyiningali ulame madame kaba kana segima
16: ne fe ka nyiningali mke ka to fin kora yala ka fin fana mogom na kungulo la le obe ka fin mogom na afari orbe na mogom na muni ya fly kala fini alba abe flake ka ban pepe wa ba ti flake ka ban na flake ka ban akacha palvin pla la ka flake ka ban walma abe flake doctor sol la ka ban
1: Madam Kaba ibora ka isa bari fananka ni ningali ula me
17: awa banani na forateny odi folako mumbe bo kungulola odi toroteny me na bora farikolola torobe fali obe fo dermatofisi abise ka bo sorin fanana sorin kungulo ani farikolo abise ka bonu numbela abise ka danda afura be farafim foratena danda me na unara doctor sola afura be yano treatment beta fulo kungoro kase lo kunshigima abi bam pepepe ali banabe ba mrochama mbe firano nu tobi ka mi wala ku ko wala ka foko abina danda ate danda munya abina jugu yadi
1: o famo yala nga kanyi ningali uko nofana ko yala doctoro jumang debe sikani bana afurake
17: doctor munu mbise ka abana afurake ulu toho e dermatologue ube afrique yorobe na utara hôpital baula ube nyiningali dermatologue bemi na uye dermatologue soron aliba don fura bike togo ya mina fura jate membu di mroma ani ibata wati jeri kolo ake chogo fana be finyana
20: kiningeli were madam kaba banani abe bo began fana na urayala mogo be seka ayela ma begana walma began fene be seka di mogo mawa
17: abe se yele mana began fana be seka di mogo ma awo
20: mogo be seka di begama ina fo began fene be seka di mogo ma
17: awo
20: Mhm. O fene famu yala ambita alla me baha were fana ka nyiningali soro halisa anka ni ababu nyinka kana sigima
11: kawafin na biran abetoge nwayele obi ati nwayele
17: Mhm. O kawafin binge doni atenge nge bake me abisi kam ngi doni sotuni telegana ni telebeno ni wosira bise kinge nge
20: Aha. Nga si sansan iko ni banani abi demsinu de mine ka chaya oyo mesire yo foko demseni mugani nduru ke mesarala ko abi demsinu soro minusi ka dogo walma minusi be santanyo hona ngani o kera o jugola sa madam kaba ko abi demsinu de soro yala ni banan be demsinu na do be sega fofana ko demsini banando amato ina makroba yala banan besika tunu yala ni atura demsini la mafura ke ko ka amakroba ya ofenete gele yala si demsini mawa
17: e kaba asu sabade beno asu kelen beno na bila hali ni ma danda abisika buila don doni sugu fason beno ni nembora la na ma danda abiju ya di abidemsini ntoro do fanan be na ma danda na mena abi konsigi boka telula ni konsigi bola endo akela telu ye konsigi intena tuguni yoro imbetota ko de kama amba fomu ye ukana doctor solangu danda wala sa ukana kula
20: ni obe bora la sa krenkrenya la madam kaba yala ibise ka kabafi walma tilu sugu ya fo anyewa ani fena krenkrena ankanka kuna foni minu soro bananyinka minyado nema o nyiningali tengula ibise ka nyefoli jumande di ama kabafinka kata asugu ya ukani abe chugumina ala meba ho ibise ka fomu ya lisoraka eminye farikulo doctor ye ni anko dermato.
17: Okay. Tabasuguya sabadidun. Tabasuguya nunu abisika bomron na iskera demsenu na uba yeku kunsigi betige. Abetige abedoroya. Do yere ni demsenu dedo betanu yeku kunli. Nu yu kunsigi li ate bo nyanamala. Abe bo yoro dola yoro do betotan kunsigi teno. Ani uyo ye akular fanambe change abe falen abe ke yomi boni ye. Na keratan chugoya fason kelene bewe. Aflana yendo ne kunsigi betige kasoronka nembo akoro. Meni nembo da akoro farite kalaya demseni ntida me iba yeko nembe endo abajimi asabana ufana mbe eno ufana ubedamu ni akirata chogo ya fason kele nebewe aflana endo ne kunsigi bitige kasoronka nembo akoro meni nembo da akoro farite kalaya demseni ntida me iba yeko nembe

0: aw ni kile nɛgɛ kaɲɛ 10 filase la sisan mali la o kaɲɛ kelen de be liberiya aw dan se rfi madekan san fɛ
1: zie kone
0: ba kurubaw la lakanako gɛlɛya kɔfɛ gɛlɛya wɛrɛ be mali kan ni kile laban nunu na bamako o ye kuran ani jiko ye kuranko cakɛda edm ka fɔla k'u ye degun dɔw de sɔrɔ u ka kuran juru dɔw la o de kɛla sababu ye ka kuran tigɛ dugu caaman na lakanako gɛlɛya mɔɛ noriyan fana kɔnɔ etats-unis jamanakuntigi y'a jira bi ko kɛlɛjɔ bɛnkan tɛ tuguni ni iran cɛ mugutiliw be ka taa ɲɛfan filɛw fɛ aw bena faamuya sɔrɔ o sɔɔni Coupe du Monde 8e de finale Toronton Kunchela Kunu Maroc kelen de quart de finale sera sur Farafina Tola Obina kuna fondila Boubacar Diakité ka jatimene ni kon sur Sony Farafina Toronton Klou Fanfe 8e de finale Toronton Kan Ama dabo Malila kabini kle damado courant ani ji tigeli barka buyane do faba kono bamako akobe ka de guba de lasse faba nyo sigi bawma e jango munoka baro tetara courant ani jiko mali courant ko chakeda edm yereye dantigeli ke akokan kabini tenedo oko degun do yuka courant juru do soro ode kala sababu ye ka courant ke dugu chamana nga musa aluklobali anga sira o badira ko noya doni dona akula folo
2: ekrenkrenia la kunu la dani bi somere na che ka kon onye ba makosi gi bagaw yekle fla jalin de ke kurante en kumate jima fando yere ko kle saba halini kurani jibe delika tige ka lere chama ke ba mako ki un kono nga kasefo kle kuruma ni fo choko jumambola mali kuran ko chakeda edem ka fanla uluko mugodo di cheni lasi uka kuran juru fanga ma badoma o ma nyefo li wore ke kateme o kokan la kana ko domba ka do ko ni ko siga be ni e shinim chitige wale kunu ka gerente la wale affaire do di te ka nyesin ba makoma Edem beka o kuran juru menu kofo olu be bo jamana kili bien fan de fe manantali kuran jitun la ka kuran di bamako ni adafelawma e chakeda mi nyesine ndu jikoma so ma chef nyemogo doka seria ou la afp kuna fondisoye o ko ke mesrala bamako rubine jibise kin sanueli baro beke ni kuran di focho go wela ni kuran tigera jiko fana be gelea amna keni ambe jien wera de kono ka yeko bamako klefla ke bamako klefla ke dibini funteni la hali miniji soroli e bara e dabal banko do ni sanfe kalam fado de ka kuma wiye muso wera be a seria anyi ko wasaka tobili jini miniji soro ni klefla ngono ko lu tun wajibelin do ka wuli ka bi fajir da de fe ka ta e jin no fe pompe dawla wa ki itumbe bidon de nyune ye maw kwane wotoro kono e kin chama nya fe katazi
0: Iniche ni nyafoli nono on bela jelena risi kokanko ministri Sergey Lavrov ka frafina tama a Betanya bi Ethiopie ko fe kunu a Macron ndo nyame Nigero jamana kono nyogoje do bulu daleno bi aleni ayeso jamana kokanko ministru ni nyoche ka kuma uka baranyo yakan lakanako soroko ani politiki israfe Senegal kono jamana kontigi Bassirou Diomaye Faye kelinko ka sosoli sebela do sara suba korosili kriso nyakoro tenedo sara suba fali Nicola lere damado o ko fe passe politique ton yi jabilike Bassirou Diomaye Faye ka jatila dankari kela seria suba yelemani ya maria saria la ton ya dira ko seria suba kolosili kriso tenason jamana tu kontiki ka ni lanyinima ba o ka yi kuma kamnu fo o lugu kolo ka fege seria nyekoro liberia kriso ye esigana mugo duru nom netene dun o jala kilendo ku ya nyini ka nyanam ni fin ko ka en klo keme franico latme liberia jamana kan juin kalola ni be jati iko asinko floye ni nyanam ni fin akenyo ko kamne liberia maimuna zerbo
3: jati je kone sigana mugo duru nunu akani achakeda do mitrotum la ranina mi fenuka o mogoduru nuchela ni tresela kadam ro klinka nani ton nunomne na kasoro uirati liberia kono ujela kilinu kokayin kilo keme fla ni bisabane wolum fla ni ko la temelikola liberia ni a wari akebita jo fosefa miliard tan ni million keme kononton nikola a baro la ben ani a chili a mogoduru no jela kilimbe olila wa ku temena chakeda dolindo fe utunyo o mitogoda gls a kani baro walia antenelonila kituso ye u onomna lila tiketa watle flaka kon onye liberia police nyamgo gregory colman alifana tunye dantikelike sigana mogoduru no la halaka ani ku ani uka walin la ben chugo kanfana aka fola kokayin nirala ina fo nanjini cube majo oluka fara liberia teliya seko ni donko fini sugu dɔw kan n'u be wele lapasa walasa ka se k'u latɛmɛ moro via pankuru jigiso la liberiya jamana ɲɛmɔgɔ joseph boakai yɛrɛ tun ye dantigɛli kɛ a ko kan a ko nin ye ɲɛnaminifɛn a kɛ ɲɔgɔnman deli ka minɛ liberiya tariku kɔnɔ hakilijigi la san 2022 fana tun la jamana ni lakana tigilamɔgɔw ye u tigɛ da kokaine kilo 100 ɲɔgɔn kan diɲɛ tɔn b'a bolofara min jɔlen lo a ɲɛnaminifɛnw ko kunna o baarakɛla dɔ ye a yira a ka jatinɛw la ko kokaine feerebagaw ka laɲini ka tɛmɛ liberiya fɛ ka taga ni a ye mara wɛrɛw kɔnɔ i n'a fɔ erɔpu azi ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw o la u bi a ɲini ka tɛmɛ farafina tilebiyanfan na walima a camacɛyanfan fɛ zi
0: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu on bɛɛ lajɛlen na laginɛ marabaw ye latigɛ dɔ ta ka ɲɛsin forow lakanani ma kunu on tarata sisan yiri jagoli a labɔli jamana kɔnɔ dagalen tɛ tuguni ni latigɛ tala lamini minisiri de fɛ a laɲini ye ka se ka kongo lakana moyen orient kɛlɛjɔ bɛnkan tɛ bile états unis jamanakuntigi donald trump yɛrɛ de y'o fɔ o kɛla bi o tan ka lajɛrɛba sen fɛ an ka

0: au nikle nga kanye tan place la 600 malila o kanye kelen de be liberia au dans ces rfi madekan sans fait
1: zie koné
0: ba kurubaula lakanako gelea kofe gelea werebe malikan nikle labanununa bamako oye kuran ani jikoye kuranko chakeda edem kafola kuye degundo disro uka kuran juru dola odekela sababuye ka kuran tige hedugu chamana lakanako gelea mwe nori anfana kono Etats-Unis jamana kuntiki ya jirabi ko kelejo benkante tukuni uj ni iranche mugutilu bekata nye fanflofe abuna famya soro osoni Coupe du monde 8e de finale Toronto kunche la kunu Maroc kelende quart de finale strasoro farafina tola obina kuna fondila Boubacar Jakitika jatimene ni konsoro Sony farafina Toronto klou fanfe 8e de finale Toronto kan Ama d'abord Malila Kabini Kle Damado Kuran ani ji tigeli barka buyanindo faba kono bamako akobe ka de guba de lase faba nyon sigi bauma e jango munoka baro tetara kuran ani jiko mali kuran ko chakeda edem yereye dantigeli ke akokan kabini tenedo oko degun do yuka kuran juru do soro ode kala sababu ye ka kuran tige dugu chamana nga Musa Aluklubali anga sira ubadira ko nogoya doni dona akula folo
2: ekrenkrenela kunu ladani bi somere na che kakon onye bamako sigibaga uye klef la jalinde ke kurante en kumate jima fando uye ko klesa ba halini kurani jibe delika tige kalere chama ke bamako kiunkono nga kasefo klikuruma nyefo choko jumambola mali kuranko chakeda edem kafanla uluko mugodo di cheni lase uka kuranjuru fangama badoma uma nyefo liwere ke kateme okoka lakana ko dombaka do koni ko siga beyi ni e shinim chitige wale kuluka gerente la wale affaire do di teka nyesi bamako ma edem beka o kuranjuru menu kofo olu bebo jamana kilibian fande fe manantali kuranjiton la ka kurandi ba makoni adafelauma e chakeda menye sinendo jikoma soma chef nyemogo doka seria ula afp kuna fondisoye oko kemesarala ba mako rubine jibise king sanueli baro bekeni kurandi fochogo werela ni kuranti gela jiko fana begelea amna keni ambe jienwere de kono kayeko ba mako klefla ke bamagwa kilefla ke dibini funteni la hali miniji soroli e bara e dabali bankodo ni sanfe kalamfado de ka kuma wiye muso werebe a seria anyi ko wasaka tobili jini miniji soro ni kilefla ngono ko lutun wajibelin do ka wuli ka bifajir da de fe kata e jin no fe pompe dawla wa ki itumbe bidon de nyune ye maw kwane wotoro kono e kin chama nya fe kata zi
0: Iniche ni nyafoli nono on bela jelena risi kokanko ministri Sergei Lavrov ka frafina tama a betanye bi etiopi kofe kunu a makronen do nyame nigero jamana kono nyogoje do bulu daleno bi aleni ayeso jamana kokanko ministru ni nyoche ka kuma uka baranyo yakan lakanako soroko ani politiki israfe Senegal kono jamana kontigi Basirou Diomaye Faye kelinko ka sosoli sebela do sara suba korosili kriso nyakoro tenedo sara suba fali Nicola lere damado okofe pastef politiki ton yi jabilike Basirou Diomaye Faye ka jatila dankari kela seria suba yelemani ya maria saria la ton ya dira ko seria suba kolosili kriso tenason demna tu kontiki ka ni lanyima ba okaye kuma kamnu fo olugo kolo ka fege seria nyakoro liberia kriso ye esigana mugo duru nomne tenedo o jala kilendo ku ya nyini ka nyanam ni fin ko kain klo keme franico latme liberia demna kan juin kalola ni be jati iko asinko floye ni nyanam ni fin akenyo ko kamne liberia maimuna zerbo
3: jati je kone sigana mugo duru nunu akani achakeda do mitro tumblara nyina milfen nuka o mugo duru nuchela ni tresera kada mugo klinka nani ton nunomne na kasoro uirati liberia kono ujela kilinu koka yin kilo keme fla ni bisabane wolon fla ni kola temelikola liberia ni awari akebita jo fosefa miliard tan ni million keme kononton ni kola a baro labin ani a chili a mugoduru no jela kilembe olila wa ku temena chakeda dolindo fe utunyo omintoroda GLS a kani baro walia antenelonila kitiso ye u onomna lila tiketa watle flaka kon onye liberia police nyamugo Gregory Coleman alifana tunye dantikelike sigana mugoduru no la halaka ani ku ani uka walin labin choko kanfana aka fola kokayin nirala ina fo nanjini cube majo oluka fara liberia teliya seko ni donko fini sugu dɔw kan n'u be wele lapasa walasa ka se k'u latɛmɛ moro via pankuro jigiso la liberiya jamana ɲɛmɔgɔ joseph boakai yɛrɛ tun ye dantigɛli kɛ a ko kan a ko nin ye ɲɛnaminifɛn a kɛ ɲɔgɔnma deli ka minɛ liberiya tariku kɔnɔ hakilijigi la san 2022 fana tun la jamana ni lakana tigilamɔgɔw ye u tigɛ da kokaine kilo kɛmɛ ɲɔgɔn kan diɲɛ tɔn b'a bolofara min jɔlen lo a ɲɛnaminifɛnw ko kunna o baarakɛla dɔ ye a yira a ka jatinɛw la ko kokaine feerebagaw ka laɲini ka tɛmɛ liberiya fɛ ka taga ni a ye mara wɛrɛw kɔnɔ i n'a fɔ erɔpu azi ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw o la u bi a ɲini ka tɛmɛ farafina tilebiyanfan na walima a camacanfan fɛ zi
0: I ni ce nin ɲɛfɔli nunu ɔn bɛɛ lajɛlen na laginɛ marabaw ye latigɛ dɔ ta ka ɲɛsin forow lakanani ma kunu ɔn tarata sisan yiri jagoli a labɔli jamana kɔnɔ dagalen tɛ tuguni ni latigɛ tala lamini minisiri de fɛ a laɲini ye ka se ka kungo lakana moyen orient kɛlɛjɔ bɛnkan tɛ bile etats-unis jamanakuntigi donald trump yɛrɛ de y'o fɔ o kɛla bi o tan ka lajɛrɛba sen fɛ ankara turkiye faba la kɛlɛ ɲɔgɔnma filaw be ka ɲɔgɔn jalaki kɛlɛjɔ bɛnkɛ in bɔrɔtɔli la mugufilu dabɔla kokura iran ni etats-unis ni ɲɔgɔn cɛ etats-unis kɛlen ka iran jalaki k'u ye mugufili tajita kurun saba kan detroit d'ormuz kɔgɔji kan kun b'a kanu tɛ donald trump ko iran ka taga kuma ale fɛ walasa ni ko in ka se ka ban
4: jatizie donald trump ye o de fɔ ko sorinal do baga ɲumanw be ale bolo ko ni iran b'a fɛ ka bɛnkan sɔrɔ k'u ka u kunda ale kan fɔlɔ nka ka kɔn o ɲɛ donald trump ye a lase otan k'a lajɛrɛ sen fɛ bi ko ni olu ni iran ka kɛlɛjɔ bɛnkan ko bane ye k'a ta fɛ ka fɛn fosi kɛ ni u ye bilen nin bɛɛ sɔrɔla etats-unis kelen ka iran jalaki